na na popo ware. Asante ware. Asante. Na na odun ro ni mawo. Esun jairi. Na sin kan wo. Sin ko fi me say.